Ami Pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa moro KUAM Isla 63.